Tapos, kasi, yun yung tanong nung tumasad, dear boy, saan siya si dear boy? O nga naman, dear boy, tapos, si mga wala, listen ba eh? O, tapos, samang ka lang higyan ng loan?